0: Jingi wala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaleng nga jagung. The land nga yambubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi nga bugur nga yang jaramba yawa ngi nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogul be good thing.
1: BayFM.org 99.9.
2: This is a song I wrote in Angola.